nam nari fuu dana na tiket dama dama na rew dama na didin tingi na reza la de kel de kel tkon ko tsrapane chatre na to we tan ko muti tan ko to lefa da fuu na tsfa fuu na tsmiti la zaina yan rawan ne mena kapisti nan nai ref